0: na la gire mi ya meniji na mozokochi ya kaz chizokila sosi ala pika na yi imani mozoko na kependre ki na pika mpata kachi alor ki na magita la Felix Albarem ala kling bitiki na pokochi undati junior na magiti bosangwa luichi inga ankor meni kodeso la fafade te nchiti mongo wa na bitiki bela katika sasi gozana ule ito wana la suape.
1: Merci mbi dabe ita junior na magiti bosangwa mbi kwa adumi na kete kodro biti dabe lusu tonga na mumua bongo andu am ababati na mumati ala ichi lango na yachi da ala kasaraka wa ala sara wani na ndu na ngu ichi de chitine yachi da kwe ashufisi amulingi awarakobela chide yape ake meme principe mbikiri mbitene yekoso agana ndu wafade yaku uliguzo meme ambene ya bongo akusukura zagi na yachi da et puis ton na wa yachi da chauffe bongonia oli so achi fak ndoa asara singuso kana yachi bongonguso kana yachi pupu na yachi gozo alimbiti on ligiti sarangonia ka tonga nei mokere na baraka chimo mokanga aye na terenisi anga sa lidape ndusu si mo limite chite ni moza bash chimo akeda na mozambi ni kete espace na tereti bash nisu na mbigi mbigi nguru ni kwe tonga sumu chingo kete wa kuta wape mochingo akiti kiti wa usi uta usho paza mpuchi tingo oko na mbiki chila longer chik bashi ni ako na mbiki chila longer nika ako nga usi na mbiki chila arjari mbiki na mbiki kiti kiti wasu alimbi chite na ndapri juska na bijuska ndo an ako wasu si agana kuta lechi wani ape so atene flam sope me ako wasu ake te asharbona kutuku na sisi yeke yeke yeke su juska ndo an moko bake espasti moniso luku na ndoa mokriye ndoa we ndoa so lasi akagonanduchi gozoni sigi gozoni akoli yeke na yeke na yeke awunda kiti amenajimo mokusara baraka na terechi nduchi moni mokudilimiti espasu si akaza gozoni na bash na nduni ipi nduso na terechi ya bash ni mochingo wa ushu don use mbegi tilongor ni use na larger ni akaketi awaso akete na mburu ni lake mbaso atene charboni e amule giti tene mo kreye ndowa na yachi espace nisu gozo chimwa kuhule yesu mbiti tene na lula
0: yesi ngana alo ingbala kuna pika mpota tia ndo dafnon de kiluka achi ni mbisu iki na magi tia liklo da tite na lafana yi aki na yikite na nduchi ako de chulungo gozo tonchi sula nisi ito nani si limbi yi wale kichi unja peso kode chulungo gozo ake tonga nangye laso tonga sizonia vogozo lovo keke chigozo tulo wa luwa newe luwe mchisa ni tonga na nye luwa sese uwa silo kwa ni ilukiza a metro wala sotimetro ni oke chi distance silo mbite lukoma sisa kusala ni sigozo na nji gira chigozo na mbichi kwa nzo na
2: tatene Felicia tongo ndachi walango zuni gozo a lundu na zangu ya kana sisi tonga na mutonda ni mosa ya kachimu pendele chitate nini mkwa lande zuni gozo na ndangwa kwani mutonda ni chite mwadabo keke chigozo ni tonga na kiyongoro keke chigozo la mwagani akini kuwela mkwimuni mkwilupepe mkwisoro susi apendele soro ngoni ya keitene mbondachi keke chigozo sa ndugu na sese isi mba kule chilo avuru mingi so mudeni mubina ngonda yanga chikeke chigozo sisi muba kuleni agwe veg mingi so mufanyi mubina ngonda mumugi milieu chikeke chigozo ni eto mumunya we mugideni na centimetre so ikitene akeicha 20 a 25 centimetre ndundulu tongaso mudi keke chigozo chimo so ndundulu ndi kwawe alingbite muluni gongo chi warango sisi ni fanyige tene mo wara sisi so akina gigi akisisi chibako pepe sisi chibako akisara si gozo akimai njuni pepe mo wara sisi na gigi so si mingi barabuka sakida mokubani akube sigida akipendere mosoruni mogafasu mo zile chi akachimo komo sisi tene mo defrisheni koko kwawe mo tule sisi ni mo pika ya sisi na woko pendere e tonga na mutonda chi lunguni nduru keke chi gozo chi mosu si modeni 20 a 25 centimetre mo asameni du mo nduru keke na eni oko chi gongo nani popo chi du oko chi sina useni alingi metro oko société né espace moni à qui un mètre et ngana bagi écarte moni nanduchi ligne à qui la kugi un mètre donc ce qui fait est ngana mo lunina écarte moni un mètre fois un mètre na leti hectare oko gereti gozochumo kui nombre ni à limbi 10 000 pieds. Donc 10 000 pieds sont manquants qui tapent là. Mais tu as manqué à qui qu'il était n'a béni. Mon lunina est exactement 1 mètre ouais. Sous que tu m'as conseillé sigi. Donc côté type pongo keke ti gozoneti c'est à côté n'a qui mingi. Béni sont mon zidou mon zaki qui nous coué n'a béti c'est mon pousser c'est n'andoni. Mais à droite il mingi après. Et puis ce type c'est après du tigi qui a 5 cm n'ando béti keke gozoni. Mululu mingi gozoni akisigi yope aninga mbeni agasigi akisigi ngati ta sigi agigi ape gozochumo akufuna gbesese mbeni kodeni akiso moponi mozenga chikeke chigozo kete na gigi geso moza lechi keke nsu si atena a bona ngati mundu fanji tene les yeux de la tige de manioc moza oko use na gigi sotonga sotene lumpupu lumai pendre et puis gozochumoni amain juni.
0: Alors ikir na magetia la Félix Albarem mitite enchala na yi tonga na yesi zoaling biti so njoni kekiti gozo chite lulu tinga yani moinga tonga na yi.
1: Merci ita Alexia mi baso afango ya kamingi agirisa ambi na yesu wakufanala kujo simbiga kuta wainda chi unasembike direktor chi departement de technologie bioteknologie na ikra soa kundu kwa chi gungoli gingonda chi mbi ke tongana délégué national ti Prazak mbi di kwa songa ngatinye bangati Prazak sumbi ke nanduni na itachi ti université akuta professeur na chercheur ti université na ati akodro ukuwa ra umene ti semak kwe isara meni kwa mingi na nduchi gozo na i diffuser résultat ni mingi na mbi baka itachi abata résultat ni zoni ampe ko joni tongana gozo ngati fu itaklodi na tene akigi Togo. Et le tenu pendre mingi, tongana ongoko wawe a commencé tifu. Kobe akoko su yulu akna cycle vegetative.
3: Requesting Michael Jackson for her son Micah, who celebrates his birthday this month. I will pass on your request to Anna Richardson, who will be here with all your requests from 10 this morning. But in the meantime, I will get on some MJ for you after Alexandra O'Neill. If you would like a shout out on the show this morning, you can WhatsApp me. The number is 03 444 777 888.

Naluna ko tak, kuling ilwa ka ang aklutan na kapinga sungokpok. Te meep na natin magtanot sila sa magkirimasaw ta ulit may kusapami at kustipulso sa apani. Anong saan nisa nun apisod kang iani, magkuit sumi at tumi uifami, kimusta yung suami kaya tamilo ilimasaw tina kakpok. Nakatina kafit. Nakatina tufik, tusen tua trave hit bas guide nakatinidik, some soup nalani, talking him with Isloyak doctor, Ila tutsi de chitsiwok, tunup, nunateluqueta de martani, nakatinisha fik, tusen fia hit bas guide nakatinidik, perfinish looking at Liamangada when Nadungani talk, our name with Isloyak topo, a boafra fik de suatasor, sielutedic, perfinukang at Liamangada amalu la patoipi martata. Nalani ito awan na mukhangin mo't isloyang topok, kita atawan nata, kita atuloy maktat itong anot, ila at siwi po't sila taklo ni maktat sinita mami. Tawa sila sa magilimasang utulas ako, naluna ko tak, talimatong anot at uto. Tani po kami awan nak, pingasun ni takfan ak pingasun ang utlo itso kasu sa kaklo ni, awan na mo kita atong anin ni kaklo ni, talimatin utlo itso kasu si limig, at sa kaklo nga tiyasak, Wala ko nol ko yasik. Si sa manil kuling ilo at ang utlo itso kasu sa kaklo ni. Ama kuya mukhang ito nga niya wannak. Maklo ni takfa ni maklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni. Iksa kaklo nga tiya sak. Uno ako yasik. Dahil manil kulit ang utlo itso kasu si rimik. Iksa kaklo nga tiya klo nilo. Kangi ka imi. Awan nakipasik. Si sa manil kuling ilo at ang utlo itso kasu sa kaklo ni. Awan na mulo kita ito nga ni kaklo ni, talimati noklo ito kasu si limig. Iksa kaklo nga tiya kaklo ni, iksa kain noris saak. Uno ko isi kang isik, maklo ni itakfa ni maklo kang utlo ito kasu sa kaklo ni. Awan na mulo kang ito nga ni awan nakipasik, maklo ni itakfa ni maklo kang utlo ito kasu si limig. Iksa kaklo nga tiya saak. Uno ko isik, sisaman na kuling ilo at ang utlo ito kasu si limig. Iksa kaklo nga tiya saklo nito. Apuchichimi, kuesikipasik, arfinilini takanilit ang utlo itso kasu sa kaklo ni, irsikain na naman na saak. Kulusumi, kuesikipasik, arfinak maklo ni takanimaklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni, irsikain na naman na kaklo ni. Timermiuni, kuesikipasik, dahlimanil kulit ang utlo itso kasu sa kaklo ni, irsikaklo saak. Nunap iswada kang iani, kipasik. Afin maklo ni itakani maklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni, iksa kaklo saak. Uno awan na ito nga ni kuya si kipasik. Kuling ilo ni fiort ni tang utlo itso kasu si limik. Kuya ta ito nga ni kuya si kipasik. Pingasun ni itakfan at pingasun tang utlo itso kasu sa kaklo ni. Iksa kaklo nga tiya kaklo ni, iksa kain noris saak. Nunap iswada kita ni, kipasik. Maklo ni itakfa ni maklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni. Awan na maklo kita ito nga ni kaklo ni. Talimatin utlo itso kasu si limig. Iksa kaklo nga tiya kaklo ni. Iksa kain noris saak. Wala ko nol kipasik. Sisaman na kuling ilo at ang utlo itso kasu si limig. Iksa kain saak. Uno kipasik. Afinilin ni itakka nilit ang utlo itso kasu si limig. Ama kuya mo kita ito nga ni kaklo ni. Talimatin utlo itso kasu si kaklo ni. Nunaksuanni, kuesi kang isik. Maklo ni itakfa ni maklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni. Kuya mo lukang ito nga ni kipasik. Maklo ni itakfa ni maklo kang utlo itso kasu si limik. Iksa kaklo nga tiya saak. Wala ko kipasik. Maklo ni itakfa ni maklo kang utlo itso kasu sa kaklo ni. Iksa kaklo nga tiya kaklo ni. Uno lo kita ito nga ni kaalis saak. Talimatin utlo itso kasu si limig. Kang ito nga nilo kipasik, pingasun ni takfan at pingasun ang utlo itso kasu sa kaklo ni. Iksa kaklo nga tsa kaklo ni iksa kain nga, naman na kaklo ni. Uno kipasik, talimatin kulit ang utlo itso kasu si limig. Awan na malukita ito nga nilo kaklo ni, talimatin utlo itso kasu si limig. Iksa kaklo nga tsa kaklo ni iksa kain nga, naman na nga tsa saak. Naksalimi, kuya si kang isik,
Unnu kuyasik, pingasunita finna pingasutangulluit sukasusakalluni.

0: I te kamata angau te mahina whaulewa whiki ani ko tō he kātu ki ai kai ngā moni te ani au tōlu a kusto e hoko kua toi pi e te whakatahi palalawa tātou pae mo te whae ani ko o ti le tuingana mai I hifo whakahanga tonu ai pi te telefoni o hinga e pe pae mo te vaivai mahino ki ata tō kupusinga lea whakauvea o ti le au whakamalo atu ki se o maori malolo pe te pongpongi te tō maufo ki o te waha fo u pae mo te kei loto lele pe foki ke hoko mo whakausea tu le vase atanga we te waha fo ueni
1: Ei foki, mai rau pe kasawa ngāri ta o maori te pongpongi o feie pe ki anā tō kuto ngā whakatahi he nā ki te aroanga mo te wahe wahe o te ulongo pe mo te u kupu I paralau o te waha ani.
0: Te koia o tile ko te kupusinga le aleva o te kamataanga o te waha ani, ko te kupusinga le ani ko tofia, ko te alai e tau whaahinga mahino ki ai.
1: Malau e kasawa ngāri. I te aruanga mo ta aku mahina nou nou ki te kupu a ia, e whakaanga ta hawhita mo ka paralau ki he moi kere. Ko tana uhinga, ka paula, ko au ne e, I te matau ki ima ori family, ko e he ki moi kere, I te matau ki family, ko to ko au, bahe ima e ko au, pa e sera pe ka ui, ko to ko ki ima I tofia a e, ma I te matau wahe wahe whaka family. Ko, to, ko, ko, ta, ko, te, ko te wahe, pe ko te mo I kere, ko te taimila ani, ko tō whai wahanga te kawariki o, wahe wahe tō ki mo I tofia I te toa wha, ko te uki mo I kere. O ia, ko te ako pe ia mahina, e tāwhi te whakaanga pe ia, ki he mo I kere. E, ia whai ki ai, a whakalongai tō kasoa.
0: E whaka whetai ia tu ia, o tile ki te aruanga o te vaivai manatū, Pe ko te kupusinga le ai ni ko tofia e whakaaunga tāwhita whakaaunga pe ia mo kātou palalau ki he mo I kere pe ia hena tahi atu whaahinga whakaaunga I te mauri o te ahofuri.
1: E whea pe i te ahofuri ka paulane e au aru ki he ngahu mea whakatahi. Pe ia e lewa he ki I whai ngā maari e pene e kohe hoko ki ko I mea ofane au mai pe ko he ngai lako he katoa nga ne au pe mai toku ki vai pe ne au mau toku ne mau toku ki to fia mai te ko nga ai na waru ki ai fei ange he ki mea ofa pe ko he ki ko nga ne ke mau o tako pe ai fahi nga mahina ka ma ka ki au ia I de fka au nga tafita pe foki ki to wahikere ange lako to potu o tako to ukui ange lako to koto apiko apelua ko korotongo ko te utofi a ia o ko maru I fora whakate ka e hangahanga ia ki tō koto ki whāmiri a koto ukui.
0: Ia. E au whakawheta I ki tō ofa mo te vaivai mālama o tile e whakaamu e kua langi ka tō mai pe ia te alunga o sa whakamahino mai ia te kupu aini ko tofi a. Ke manu ia pe te hoko atu te aho ki a koe o tile pe mo tō ki whāmiri na ia pe ia hau lea whakaosi o hinga pelewa pe amusi ata whelawe I palalau I te uhu aini?
1: Mālau I kasao ngari au whiawhia au pitas I pungpungi sa atu kumarisi I mikoro pa au whakalele ki te kāinga furi ka au whakaanga te ki whainga maari e au whia momori pe hina ku u whakamanu ia mu whakaamu amurele ki te kāhau ke tau lelei o na e kuki mo kopuna mahanga ako amelia pe amu hawai ki na ahutupusi ahone ke manu ia I te nā haku atu ta hawhita ki te whekumi ki te kaha u. Ka hoko ni aho ko ni whawhine ang whaka kristiano ko ni kaunga na kristo. Pea e atoe whakamanu mo te aho ane sanga taliti. Kusa ku tahi moko puna hingo whaka ki te whawhine aia. Ka hoko ko ha kristiano mo on. A whaka maro atu kasawa ngari. Pea ke hoki tatoe whelame whene. Pea pongi mo si kaenga ai whangono mai ki a tahaua.
0: E tā whaipela ki ai o tile ke manu ia pe ia te whakamanatu ia o te u aho se o u ki I whangamokupuna. E hoki tātou e whakatahi whenepe ki apongpongi uhu o whātu o tile.
1: Whaiki e kasoa ngāre.

Tai ko te ngata ngatu anaka I ngā hoi whaahinga mahino ne e tuku atu e te whae ai ni ko o te le tuinga nā o hinga mo te kupusinga le ai ni ko tofia. Kai mana tui I te to e minuta e uafuru ki te holahiva e hoko ato e pei e te uwawai mana tū ki te uhinga o te kupu te aho. Te hoko atu ia o te vaivai maholo, mole ko he moimisi ko te hingoa o te hiva aini a te maholo aini a manaki lelei. E a watu e pe mo o whakakoloa aki o te o whake lahi ki si whae aini ko o tile tūngana, mole ngā luefo ki ana ki imokopuna. E whakamanatu o nato u aho, I te aho nei ke manu ia I te hoko atu te aho.

repata fagatahipa mo te umahorani a te lipa noa mo te tau kanahe. O kua kupele vai a te fiafia ka inga mo te utungata mo tana tō somako. A watu epe mo fagaloto maluhi o si koto e kua lotonga ngawe.

Ami Pumega i AM Gispam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.